0: Da.
1: Alen, dar cum faci ani? Mbi nago biri gukunda telefone sinzi kibazo yagize ariko nawe niba uri kutwumva niba ari kibazo wagize uyu numwanya wawe kugira ngo natwe tubone uko tuzagufasha tumenye ngo ese ni iyihe topic bashaka ko tuzagarura cyangwa se ni iyihe bashaka ko tuzavugaho uyu mwanya ni uwanyu pe nanjye nawe ubahariye 102.3 Kiss FM.